Tu vie te tar suru ta ta ta ngo shi ja kap ki mena ko chuk sing ngo dong al sha chuk su tu rang ke pa za cha sen yin tel ni se le ki ta ra ta la ngo chuk ki sen bin na le kang me de tu wa yu le ten de sin de si jop de chim bu ki tu ge me da ya bu dro da ya jop ki chung ru so su ki wa ma ti so ju chung su tu se dang ti tsu wa lu se ge le ta so su ki bu du fin na da tsu wa si le ge